0: Neatili so rotin da preso brise longin dangu yake pika patara mingi nando titenetin da utilege so mobana talango so akira encore aguna nduzu mingi lisorona kena ndu ndoni e wara terrain na brise longin dangu ina litigi soro
1: Radio Ndeke Luka lisoro
2: Centrafricain wa Biafrika bibaramo zoni gango nayati lisoro na dafono no Ndeke Luka wa Biafrika lasso iba aiki mini yenga susi aiti vundu atamblada mingi itenesu ngwangatien iba na tongondati yenga susi ikida aiti ngangu atambla mingi nati batati bongi so mobala nduti banda tere mbagi na mbagi azwa ki demater sala gasi tongono mandu chamina dafono no moke masusi azu aiki demater sala aiki teneti dao tilege na iba na yati kete lango wala gilango ta tisi lango sio ma ungo tazu tonga na siadi koni brimbisa wara kwa na legi tinda utilege na patati bongi alimbiti sinduru na balako ambina sarandao na nduti legi susi alundu na 4e tibungo na gubungo ambini asarandao na bagiti bimbo ambini asarandao na dawati assemblée nationale mba andaoni mbagi na bagi e ibasu aiki kota pali suna yani azu awara angangu pali na tertala gasi ambini awara kwa agana pali na tisiwa me ndati andauso aiki nye brimbri kuju ndati andauso na bemengondo ti tongana wa gusinga ibasu aketentiswa kota usiko doro akisara zoniye pepe ti batanduti tiawa be Afrika na nduti ligi amina kitene metonga na ye mabato ngana si iba andauso si tene azawa kwa na yani oko na oko su kota gundani aiki gi a moto e mingi ni taxi moto mingi tiazo sawa andauso akigina nduti taxi moto e cause ni akiso a taxi moto ni a ondoni ala inga tipena a moto ni zoni pepe ala kwa kigi presse nandoti lege asa ki bumbingo terakida tonga na simo tanda na kukutu mobana dawati mo ala mundo ti lege kwe meme mo ki pika klakson titene ala kina te lege ala ki kiri pepe e tonga na simo banga a masika so seki anduti a moto ni aki penani na gisingi bango ndoti mo mingi moba akpa amina masika so ala sa mbitu ti gigita la pepe na ala kina la conscience ti gigi ti azuso ala yuala pepe me zo wasi azala si ala sarani na fadi tententi akuta zuti kodora tentimini ngangu kusala asara ti tene lasu amu pasasi a reglementer secteur ti taxi moto so pepe mingi ti amoto so akitambula so ala kina clignoton pepe ala kinga na retroviseur pepe tere ti amoto ni salte ambeni frena ki bu pepe awapingo na moto ni tongana mobanga ita ti ala mo bali ti ambeni kirikiri ambeni le ti ala kpa azo so anyo ambeni aso na yoro e mo ki gibe ti mo motene me kikiri ki ti kodoro ni ayeke tonga na ye si kota gbata tongana bongi so tongana mo tambula na ambeni akodoro ngbi mo wara apendera kukutu apendera kota abus apendra taxi so na ya ti kota gbata tonga so mo tambula da so mo ba désordre pepe me tongana mo sigi na bongi même gi na aéroport titene mo ga si na combattant ti gangoni so mo tonda ti ba désordre so si amoto asara na ti kodoro ni e asara ke pendere ti gbata ni ayeke da pepe na tongana si tetenë ti amoto ge akigi amoto so la si ague akpo tere si ala wara sioni pepe mbeni oko ti kota kpale ni so ayeke si na ti gbata ni ayeke tambulango ti akukuta akukutu mingi ni acamion ben mo ba mingi ti acamion ben so ayeke tambula si ayeke yo ambutu ayeke yo atënë ayeke hona ni so achauffeur ni ala yeke baka tere ti ala tongana azo so ayeke pena akikete akukutu tongana ataxi wala nyando ti lege ambeni ayeke suku nga tere ti ala na ti volon ni ala ba so wala pengo na kota ben ni so aga gi mbeni kota succès ambeni nye hinga pepe mara ti loro so ala yeke mu na ndö ti lege ti hona ambutu na atënë so wala ya ni ayeke senge ala yeke kpe loro ambeni so mo ba gi kpengo ti zoni mbeto asara mo tongana mo gi na ndö ti kpururu wala mo gi na ti kukutu mo lu ti na tere ti lege ti za lo ti tene lo hon awesi me mo kunda tere ti mo tene lo yeke kpe loro so ti gue na ndoa me mbeni urgence oko ayeke da pepe me lo kpe loro tenti so amu na lo possibilité ti tene lo kpe loro tenë ti lo hinga lo tene mbeni kpe loro mbeni zo ti gbungo ni ayeke nga dape mbeni zo ti verbalisengo ni ayeke nga dape ni lingbi ti sara ye ti be ti ni tongaso ni ye e tongana so ba zo na nyon ambeni akekete amaima ti lo wala ambeni akete asamba ti asache so ala yeke nyon kao si le ti zo na be awe lo sara ye lo gburi ti lo ape so zo na nyon awe aga kirikiri e mingi ti akokota auto so mo ba yeke tambula acamion ben so mbeti ni ayeke nga da nzoni pepe ala yeke nga na fiche ti contrôle technique pepe e mingi ni afrein ni kue agbu pepe donc kpale ayeke na tere ti akukutu so mingi na pekoni azo ayeke wara kuâ e ye ti vundu so moki bana pekona kitisu azwa ki war kwa me moki mambini nzoni tene sakuto siko dorna pekoni pepe wala ti mwambina mizuri ti kangali ngani pepe na la sibinda na wa be afrika koko wa be afrika so simoki tamblan do tilegi wana bururu wala monso simo kona nduti taxi moto bururu mo tambla so alimbi mo sangia na gigiti mo pepe tenti mo petit asiwa mo onso agoti bimuna biti kuto otu wala gongo ti mo wa kwa awela alimbi mo ba zuti ki na bururu na nzoni tonga na sisango ti londo legi nzera pomo kenalu parce ki baka mingi ala soki motando ta moto so ala kala ki encourager zoni et ti ala soki pena kota camion so ala soki mo ko kututa la muna zoni so la bangale ta zoni zoni ala goto nga meta la aki pena kota ku kutuna nduti alege ti bongiso fa diso ba ambini ti legi pika douce kangel mu sezo legi na kona encore pepe mais loro ti nye ti gona ndoa urgence ti nye ngana mbagi ta kota siko doro aki zoni si de kwa ti la police ti gendarmerie a zile ta la na nduti a marako deso e ngurbi alimbi lo sala kwe ti munga mini zoni beauté na bata ti bongini ti gana zona ku kutu a bus wala taxi di sarasi azawara zoni duti tongana la guna kwa wala la kina na datala ala duti zoni iba ki gando ti pika ngo patati la sosi li sorti a kondani singila na la kosama da fanono de kiluka ki tingi tere na inga tipiko
1: lisoro.
0: Nous voilà Radio Nekiluka, nous venons là de suivre l'issue avec Brice Longandangui. Merci à vous de l'avoir écouté. Bon, écoutez d'abord ce titre, première leçon du groupe Neuf de Musique. Bien avant de retrouver à 6h, oui, à 6h, Bonaventure Mombakati qui repour le bulletin des formations de ce matin.

0: awa fango ya kati bi Afrika na lege ti pialo pour quelque ose WHH atiriti kanga lege na kwaleti nzara na mungo maboko ti da saluko nginza ti dunia mobimba ngana ngobubia ti bi Afrika
1: na ya ti pialo so akani kumba ti yakata ase waswa ki na kpale asoro azo polele me akami popoti zo pepe afuta nginja pepe akami popo wala gupla ti zo pepe
0: Tongana Benizu aunda na monginza wara akumbeni na bagetimo alengi mofa pekoni na gigi polele azana sese meni kode ti fango pekotia ye na ondengoni nga amulege dandara na azukwe
1: Irindo senge na nzoroko 4043 na lege ti rezo move telesien nga na orange lege ako isara ye polele na lege ni nga na siere na yati vakatiani
0: Pukati use ifaya kamingi ibata azunzuni idutundu oko
2: ibumbi oko ikingangu

0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Piobangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pedon Fuget Fedangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Mayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Et Barala Kouen, on a même battu d'après l'imbaoué, et ça la tima, ça m'a dit bonne aventure, on va katikiro.
17: Ibarala, Dieu merci. Goga, ibaranga zokwena ndapreso. Nango inso si azia ambenia mukondi bata nandoti mbatati kusala talawe. Ambenia zo so abatene awa dengo gapa nambagiti kota dagbatati bangi. Angbati tene asara kusala nandoti landok. Tongana susi abatene alangbati digapa. Akimbini susi aganambini gingo be na unda mingi na betiambina wa be Afrika. Nila Christ roi Jordan badengbe a tene tene nandoni.
18: Nani gitin dia so abatene ti songaz en Côte d'Afrique a ekiga conseiller municipal ti agbavaka ti gbatati bongi sa ngi tsene agwa soro mukuzi gbatati gbatati bongi yako ngbini acha lango so lonto ti on ala susia za ritala ti tene alaga mukuzi gbatati bongi so ki wuse zotonga na priska kuzini manonga na posa dia abazen ayiki sara akusala na tereti awa bi Afrika na ti avaka ti gbatati bongi ayiki ambini susi mingi cha zo abani siriak azwasa so ayiki wa bemengondo na ndoti tene ti Oso lokolo baiso
19: ake nzia ti kodorti so la mona ilegetene ha meso a voter la sorala aina ya ta kodondengi na ndenge si ala na mpopota la si na gbungo litala na ingangondo chala alimbite na fa zwala ke capable zwala inangangu na ingangondo kwe na ngangu kwe ti na adushi na ndoti mbata ti me ake mbeni yeso a ira encore atene mbeni compagnie ya pe zoni so tong na fade lo ke na ndara a ite le plus ginduna ter chamba tu la conseini a ite agwa kona ti quartier ya sarambini compagnie ya ti zabe zabe si agana
18: Ali Mochala, Azana Ndoti ya panu na yati bata chibongi, gamini kapa ti tambula ti mungo maboko, na mbini zu oko na popu chala kwe abali gina yati bata chibongi, ti siwi susi ya kembini wa bi Afrika so langona bata chibongi lo fatene, ya kembini susi ni kiunda tereti ningbani.
20: Eso wala ni gyak biati kodro, eso ronga, gouverneur nga, na conseiller municipal awe, e ya kia conseiller municipal awe, eso wande, akutazo, ti bek bataso, don bi banza timbi ke sensibilizasyon wala pusu monduru na tereti awa bi Afrika ti tene na la que amu maboko na la titene a sora la tongana a mukundi gbata mbi bati mini a ikisenge
18: na pika ngo patra susi da fonde ki luka pika na gbemba sa baten ti a ti kodro pinu ya pande lo fatene a iki akusa la susi a penja susi a baten ti songa zo na ko ti bi Afrika pepe
21: le gitindia fa ya koso atene mon somo tigre de gaba il faut mon commencer na ti cortiza photo ti mon tiza photo ti bi ti koro tiza photo ti parti politique ti mon si mon ling biti de gaba il te dingo gaba na ke gina pocha conseil municipal
18: soit na popoti priska rosine manonga na porcia de abazen ti biti na aga mo kuzi gbata ti gbata ti bongi ki ngona tene so il biti tene iwarana de na lango balako na o menetin ze ti fondo so ki na ni na pokoti so si a conseil municipal ki gwanda ti tene soro mukuzi kwa dati bongi
17: imu singila na la Christ roi Jordan badengbe kwa timbini mulenge koli so loikinangu gumbaya so awarakwani litilu aike da pepe biri na vakatika kama ngulu na yatikba vaka usioti bangi ababa wala sewati mulenge koli so afalo afatene kwa leniso atigi na mbeni biri na bitonga so na ngoi so mulenge koli so alundu na fono siya kikiri kiri ngona yanga da Jean d'Arc komoko inaso aike umbatilo afak kwa leni na singati Emmanuel Samboli fils.
0: Tindi so observation simika sana ndaponi parce le mingi lo etape. Parfois bilan biga mizingo ka lombite londo ko voyiga nambi biwalo apimite bala gwagilo yanga chinguba on sait jamais le gotongu. To so ngbachi du chami na voisin aga. Ara kuma seta ambi no te gami nge kola tambla jindo si mingi so wa yo apelo inga yachi ka chi sugi. To so te tento so sa pechina kuma seta tambla sana go wa rapport ni so kana place meneni angbaga iringi. To so la iringi londo mi guba poro na meneni angwa mi mute fombi iri. Meni chef de poste ti kana mi invite le nom le sigi na place parce linga ko ya lonto logo kato local le boulo le zalo na police so kambiga tomba miligona la police pote aussi police na compass culture ngo wa police ka m'expliquer na la inale londe fale ki gwa place suju ni akanga wa to fiye ngo so sa zona fiye zo because mbila la wa kwan ige si na gendarme ngo la ba effectivement kwana na chi dunika parce meni zo la mu courage na di kamba kanga a di so le kanga ya techi lo wa sa ga chi sigi na mingi na gigi go chi mingi a dape fali lo na go bla onani inga yeni so si ape deja mbi gwa na gendarme mbi kunte gendarme la sa enquête le colomini enquête ni kwa wesi fatu ibale ke chi sango plainte i deposine
17: na tangati a sango so i warani biri na lakwi a fatene a warali ti mulingeso na gbetambi na table na garati gubongo na ti bavaka osoti bangi wa bingo kwa leniso so le kimbini wa ngongi wa la sur mue a tarati tene a waralo ne ati mbini kwa kwa tiambi na sewa lo tarati sarangangu na aturugu na zembe na mamboko tilo yako aturugu azia mamboko na ndoti lo si agonalo na mbagi tindo kwa tila police na ndembeso asewani azia yeso a ira tene plainte na mbagi tindo kwa ti gendarmerie ti tene a tene ta tene na ndoti kota kwa liso ambina bumbi ti société civile fadeso ala inga mbrimbra we tongane si alingi ti sara kusala na ndoti ambina finingo bo ti sarango kusala na lege ti dandara aiki gina poko ti mbini kusala sosi ala pika kwatara na mbagi ti mbini ndo kwa sosi a fa yeti a kusala niso na batati bangi aiki mbini ngo boso alundo na mbagi ti ndo kwa sa irini iti RCA na mungo mamboko ti ndo kwa ti PNUD imatene na ndoni na yanga ti edalutine diko
1: na mangwala siyo kina lichi iti RCA sarango kusala maboko na mamboko na siyo kina chibu mbicha siwili aiki na peko ti unda sosi iti ya unda na beya Afrika ti sara tonga so ndali ti sosi yedango na peko ti atondo sosi iti ue ke muni aiki ba si tonga na ala chabu mbicha siwili aiki nga na yacha kusala ni aiki yesu afatate na tene sarango kusala na amo soro chik beti sese wala aye so kwa eke amo soro chibe Afrika aiki yesu si atambu analige ti polele Robert Moedo Kana beni biaso eke bandu ando ti kusala ti iti ue na beya Afrika aiki fat nzoni ti pikango patarasu
22: a suspendre kodo ti na yati iti ue mbeni kozi na tene société civile lousa kwa tlo ndio na pe donc ni la là bas et mou société civile ingba du fallait que ti kwa tlo na lo et tous ceux qui préparaient tertiaire ti tene na 2028 en ce gars du gona fini validation ti tene a erreur so irate la mesure corrective so ti tene y régler
1: Guy Julien Dakuzu mokonzi ti bumbi ti civile société que bando na do cha kusala ti amosoro ti be Afrika nga na aiso ngo wazo so ndo irine que GDRN le gonda kusala so si ichi ya sara si lo fanga so fa de bumbi cha le que moi de mabo kona ya chakusa la sosa
23: na kwa na ati iti yo tonga sosi ai tati soki na kodo wande aunda na ye amba kodo agwe asara sara me ina agbacha la kut ito si vi dati renforce tereti ti tene warangangu yu waso api tene ita solo inga yando ti morso bu si luso yando ti bako luso yando ti tonsu tene tonga na iso ya da igi poko cha mbiti na plase ya fango aisha mino na ata empo ti fakwe amba akutute su kwa nati gyo seki mbiti aswa la futa na lege nini
1: ango bo cha pika ango patara nito iti yu erse ya asara ni ndal cha la soye kena bagi chundo kwa chileta nga na yata bumbi ti asi wili aike titene amulege na la soko ya kwa kapa na yani ti inga mwemwe kusala sosi iti yue ke sara gina beya Afrika na amo soro ti beya Afrika nga tonga na yensi ala ike sara titene koforo ali na yati sanduku ti leta nga ti chiribira na tene ti agoro
17: gouverneur ti bakodro ti yade so ake Barthélemy Wilikon ake bia ni tene ti couvre feu na gwata ti bosangwa so aturugu ti koro ti Rusi aye ti tene a zia na sese mungu yanga niso agana peko niso aba tene mbini zoso ala inga lo pepe andi mbini kururu ti aturugu ti koro ti Rusi niso na bikwa utaso a on nilasi ala iti tene ala zia kuvre fe na ti kodoni ake gina lege so ala muyanga ti lango otatonga so ala mu lango otati tene tonga na sigi gina kururu ni pepe fade ala kizia kuvre fe niso na sese mungu yanga niso a unzi biri awe ade ti tene tene ni a sigi polele kape nila ngurubia wala loso ake gouverneur na mbagi ti bakodo ti yade a fatene ngo iniso alimbi pepe ti tene a tene tene ti kuvre fe na yati kodoni lo tene tene na ndoni na singa ti Sabrina Larissa Nailo
2: Katene aitati soa gatimu na mamboko teni tisiriri. Uru chala ala ziani na yamati lege jimini itaga muni ya onani. Bon, teni nila, mendi peti line ya chamina adetaya pe. Bon, tila sula aitane ya hiri mina singa me atenambi ya tene bon, motoni so jiska la soa tigia pe padi adike stara histoa hira teni kuvru fe simitalo a-a tukwea kena legi ni ape. Titimi sumbi ki leti gouvernement bi ki leti kuta oti kodro na siti tibu sangwa rezon ni souci à Fatou à Kinali Guinapé, la bille tenait un couvre-feu à l'émission à pas de Pepe. À que du couvre-feu, ton assou Pepe, ton marambillier, ting d'angou à Sina Codro, souci à petit ganakou, tatmarina Codro, mais les biens, soit le bandeau de Ténéti, Siri là, à Timoun et Yanga, ton mana ligne à Kinali Guinapé, à Kinali Guinapé, mais ton Kinali Guinapé, Milibili, la Ténéti Zaraniapé. Voilà la Tima Pepe, même Ténéti Yawe, et la Biga Ténéni, la Métia Kota du Tikorotier, la Citi Bangiawe.
17: Nasango ti a wanguru ndembo ti gere aikebiani a kota ndemboso alinge ti tene atambula na mbage ti guguru kangu ti wei ti dunia mubimba ti ngusu ikeda aike a ndembo otaso alinge ti tene atambula fade gi na kota ndapriso na 2h du matin aike a kodo ti Etats-Unis lasi akinda Paraguay ngu osio na oko kodo ti Qatar aketengi tere na kodo ti Suisse na ngunga miyambe ti biso sina ngunga bala kona oko soti tene 23h nduruna betibi ake ngangu ndembo na popoti Brazil ngana Maroc biri kodoti Canada akinda Bosnie Herzegovine ngu oko ala kwa luti koli na koli ngu oko mbagi na mbagi na sangoti awanguru na Bay Africa aike angiata wanguru ti lango mbrambra ti Super League so angwati tambola na lando ti Barthélemy Boganda kekereke nangunga oko ti pekoti bekombite DFC 8 ake tengi tere na Olympique Real ti Bangui sinangbonga otati peko di bekombite ayingovati maigaro aketengi tere na Red Star ambeni atilingo tere use akatambula ndegi na lakwi pui njawe aketengi tere na Ice Tempête Mokaf na ngbonga okoti peko di bekombite azebre ti mambere kadei aike akatere na tout puissant uska na ngbonga otati lakwi si na lainga tikikireke na ngbonga okoti peko di bekombite DFC 8 aike buguru tere na Olympique Real ti Bangui sinangbonga otati peko di bekombite Aïngo Vati Maïgaro avec Bouboule Terrain à Red Star. Singila na la soko ya dutifa depoti maa sango na ndo dafono na ndeke luka.
16: Itine singila na la bona vantongo bakati kiro singila na David Bema singila na zokoe.
3: Ala iki gibecha la nando timbeni sango, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sango.
4: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kili tene na ala polili.
3: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
4: Ala zia a anda ala pepe. Ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
3: Stop atene, mbeni pia lo si dafono Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
16: Dafon Ndeke Luka singila na zokwe so ngala kutsara beyako na ing munga mamba chinda prena peze munga bali ako na nonu se kuzu deni wara tere na jon e de bagali ndali ti ndro kwa singa so ke batene na ndo tene cha wabada le zo wapika ngwa mozo kon iri lwa ke Jean Paul Mbele vwa iri soa duna lula iri ti mozo kone jigwa wara oza gen iri ti mozo kone tene my life ako tamina fini mozo kon lula imani kuzu deni yamana jon e de bagali.

0: Botongo popo chidungo akanga lege na ngoso alimbi chigana pale mungongo yo yo.
1: Mungongo yo mingi.
0: Mungongo yo mingi pepe.
1: Nga na ngoso betizo aye pepe.
0: Sola ayeke kanga lege na kuingo ti mama na mulenge.
1: Si amu mboko na nzuni du titi sewa nga na chikoto.
2: So ayeke tomo mbela chindo kwa biyombia so ayeke bate netiseni. Mamboko na mamboko na ndo kwa chikwa rusi be Afrika.

ya gao Karina Tetona wa molingi soki na ngu tala yiri ala lingi tipika singa na luna molongo singa meso ke 72 07 98 66 wara na noti 74 95 76 17 Tokwa tigiri sango ti molingi aunze kina tokwa ti vununa gbetile ti e alona mbake ti asewa kobo sewa kiboko Sewa Abanga, Dawiya, Nduya, Sewa Balamutu, Ndemba Sara, te balaka na vununa beti bitu kosta meza so kwa ingala hati enti kwa, chita tia chua li umba chala, mama chala, mama kota chala, so aike ya pakara, kobo, kobo ya yoro liji, Florence, lo waralani kwa na lango bala, kwa na wako tini zesuwe kila nabala chibongi, na pe kote nduro kobe la, atene, kota beti singo na kwa na kele kregeni, na vendredi so egwane dala lango balé oko na gumba yatin ze so ki na ndota si waniso akina vakati bimbo mungu na mbageti yo maison priska lungo kwana ketu ndinga na samedi ni lango balé ouse tinze so iye ki dala una so zone ba kwa so tongana ala mapoko tu tokwane timu pe kona la so tokwane ay ketchala Kwa chivu muna gweti leti yelo na mbageti asewa basengi, penzi, bebangi, nana asewa kubuchi yela tenebala kena vunu na beti langa kwa eti binameta asewa songo aswa ingala. Tene chuku wati mamata na mamako tachala sulo walani kwa na lango bale wako na koti nzeti fondo suke da mwimu na bombari na pekoti nduru kubela. Ala tena lungo kwa na kedu chane gila suwe na bombari. Place kwa ni aike na mbagi na gwa dati bongi mwimi na vakati kwa tene 5 na nduti babacha la su iritu la kekpenzi. Bon iritu zo suwa wa kwa ni ala tena giti mama chala, mama kuta chala. Ma ala za iritu loge pepe. Alo na nuzuni peko tona na mapiko tokwa ne chimu peko na zoto kwa ne chala. Kwa ti vounou na gweti le tiye, alo na mba geti lo sou le kekbe yon gyo so batene ti maingo ti wati dadanga na ngouti wati dadanga na ngouti dadani la so nga osi ala sou ake lo sou le ke president ti conseil d'administration ti NRK ala lo sou le ke nga osi directeur général ti NRK na par intérim ala sou kwe aike sara kousa na mba geti NRK ala te bala ke na vounou na beti bito kwa sou na metta sou a inga la tene ti kwa ti oko tala sou anake sara kousa la kwa sou iri ti lo aike Mugbi Bato Sibor Tibo comme le ke chef ti centre ti bombari le Arakwa ni la ala sewa ala tene ala so comme on dit dire ça la gi ala gana na ndoti to kwa so tene la kang vundu na sewa ti le solo ti Arakwa gi la se fa tene pa fa de minute to kwa ke on ande ti fa ne lango so sa ke sigi na kwa ti oko ti ala so Sewa Pabe, Sewa Nunjutulum, Sewa Ndotor, Sewa Ndekaro, ala tenebala kena vounou na beti bito kwa sona metta la soko a ingala, tena ti kwa ti tata ti koli, so iretu la ke Pabe Jean-Marie, lo a kwa na judi so en lango bala kona kontin ze souke da, na hôpital communautaire ti bongi na peko ti kobela, to kwa na gomongu na mbagi ta Sewa Pabe, a gona mbagi ti a sewa soke na seti berberati, Agunga aussi na mbagi ta soko ki a ressorti senti Benodil, soit qu'il y a un petit pawala, un petit limpende. Il y a un bout de gertas, soit qu'on a un mapu koutou tokwane, tu mou koutou tokwane, soit tokwane ki tchala. A la teneba, place kwa na kena vakati sara na tereti danzapa, asa na ti aneba. Tokwa ti vondou la kona gbe tile tiye, alo namba ge tia siwa sanga, bangafa, yola. Tiongo ala te bala kina gula ti bongi na vunu na beti bito kwa suna mena soko a inga ala tene ti kwa ti molinga ti la ti walinga meti la ti wali ta ti ala so yre ti lo aike sanga dayapa karol siriel lo wara kwa na lango mene ti nze so ye keda na hôpital communautaire ti bongi na poko ti nduru kobe la ala tene bala ki sigan gina kwa ni ande gi la swande la ke sigan gina kwa ni
bon te fadali mi sigina kwani la suma ki sigani la sukpe aki ani na samedi ti peko ta ki sigani na kwani asi wasu komu di digital la gi agugere ti asu ko to na ma peko ti to kwani ti mo peko na la so to kwani ayeki eti ala.

musinga mina elvir kento minga na gene chido akita moni geto so ngoma singa ba usse chipe kutbe komite na peze ni balo chonene gumba ya kete ngoma bichikuna ngoma bota chitene mandu wasa ngoma ngachi awa vunga ngoma sangwa dafano nante kiruka akunga tisinga dermi Stevenson Herbin walo.

0: indeli lo solo ki ka gbeti kasa ahunda na ala so a yekena ndö ti dagbata ti ga ti sara hio ti zi azende so
1: asal ti mingi gbaa ti apubel ada mingi lasko asere mingi
0: nyen ala hunda na akodro si kodro ti sara tene ti marché ni
1: ti tene azinda ti ami
0: ti lo so lo yeke mokonzi gbata ti kete ngoi george mali kuzu lo tene so bia ni lo hinga akpale so nga lo kpo na li ti maboko ala so si ayeke debuze na ya ti gara ni
2: si ayeke lê ti marché si e pourtant mbeni force ayeke ta so si mbeni ong asara ni ti tene ala tuku asara te so da ala sara kua ni na ni ape e puis ayeke bi sara tene ni gi na kuâ da fade yeke duti ande très conscient ti tene e organise kusara ti ya ti marché so na lege ni
0: tongana dagbata amu tere ti lo kue ti sara akusara so lo yeke nga na akpale ti akungba ti kusara ni nga kpururu ti gere uta so si alingbi ti mu lege na lo ti ramase azende so ayeke na kpale grimari rosemond francisco sirapu dafono ndeki luka
3: ibata sese ti kekereke
4: na tongana ti so e tene na zingo yanga ti kuasinga ti e so e yeke tene tënë laso na ndö ti kota lango so abalege ti e so angoro azo so asepela ni lani na lango uku ti nze so e yeke daa na ndö ti mama tënë e kue kanga lege na gbiango ti ndo na tongana e yeke bandu na tënë na ndö tënë ti gbiango ti ndo so ayeke akpale ni si alondo atondani awe ti ga na kodro ti beafrika mbrimbri na ndö ti fango yaka e yeke kiri na ndö ti sango ti amid tijani
5: aya ti gba ti akodro ti beafrika azo so ayeke fâ yaka si ayeke dë kongo tënë ti akpale so ayeke ga na ndö ti fango yaka ti ala akpale ti ngbunzapa so ayeke pika mingi na ya ti ambeni ndo si nga ambeni akpale ti ando so si ngbunzapa ayeke pika dape ayeke ye so asara si tënë ti fango yaka angbalakongangu na kete kodro ti yongo fongo so ayo kilometre balusela uku na gbata ti bongaso so ayeke na ya ti kota kodro komanda ti mbumu natasha so ayeke fâ yaka ayeke gi be ti lo mingi na ndö ti akpale so si gbiango ti ndo so alingbi ti ga na ni na ndö ti fango yaka ti lo
6: ayeke gi achangement ti apériode ni mbeni ngbunzapa pika na retard e lunga karako jusqu'à
5: na mbege ti ndele ayeke ngbunzapa si ayeke pika ka mingi pepe na mbege ti mbongo ti kodro ti beafrika ye so aga na kpale mingi na mbege ti azo so si ayeke dë yaka na mbege ni ka ayeke tënë so asi gi na yanga ti barnabé dungus so aga na iri ti azo so ayeke fâ yaka na mbege ti dar el kuti
7: kozo ni azo akulu principalement karko na 15 mai me mbeni bouleversement ga azo alu karko na moment so ngo apika dape changement climatique so e tayeke boli titene diminue e puis azo alu kobe na lege ni sinon ayeke kui nzara ita ti mbi
5: na gbata ti panwa so ayeke na ya ti région ti yade lo so lo ga na iri ti coopérative marine oju goto lo hunda na akota azo ti kodro ti tene atene tënë mbirimbiri na ndö ti calendrier ti fango yaka so fade so aye ni ayeke tambula kue na lege ni pepe
8: ayeke ye ti mawa service intéressé ni par exemple ada i kra yeke da tongana ala bake nzoni ala tombela na i tongunzapa apika azo angbalako alu ye parce ipeut yaka ni senge akor ape mo lu yaka ape mo yeke tenye
5: na dawa ti akpale so sylvain kokiri so ayeke ingénieur so ayeke bandu na ndö tënë ti fango yaka na mbege ti ndokua ti agda lo hunda na awafango yaka so ti tene ala kpe andia so aza ni tënë ti fango yaka si alingbi ti ga na kpale pepe na ndö ti gbiango ti ndo
9: changement climatique aga awe ando so ala yeke fâ yaka ayeke zo ni ala zo encore pepe ala yeke fâ gbe ti gozo gbe ti karako ayeke mu sara tënë ayeke tuku so ala tuku pepe za gi na gbeni ti tene même kete ngu apika o doni adidengo
5: ti tongana aza lango so tënë ti tene adabe na aye so angoro azo awafango yaka ti kodro ti beafrika si angbalako ti pika li ti ala ti hunda na akuta azo ti kodro si alingbi ti mu na ala ale ti kobe so alingbi ti mu pasa na ala ti dë yaka nga na ambeni agbakuru so alingbi ti mu pasa na ala si tënë ti dengo yaka ni atambula na lege ni
4: e mu singila mingi na ala amid tijani e yeke hunda tere ti e tene laso akpale ti nyen si ayeke ga na ndö ti aye so angoro azo na kodro ti beafrika kusara ti nyen mbirimbiri alingbi ti sara ti tene e améliore batango aye so angoro ye na ya ti kodro ni est ce que kota lango so aza ni ti bata aye so angoro azo so ayeke mbirimbiri ti tene apusu awabeafrika ti gbuli na ndö ti batango aye so angoro azo wala yeke sara gi ni na kodro ti e gi tongana atanga ti alango kue ti tene e kiri tënë na ahunda ti e so e yamba juvenal kue répédé so ayeke wago singa so lo yeke bandu na ndö so lo yeke ba tënë na ndö ti aye so angoro azo nga si lo yeke wasungo gbuku so lo su gbuku so ayiri ni les larmes vertes de la terre
10: pakara juvenal kue répédé mi barala
11: e barala mingi destin de bonheur wili kua
10: kota lango so abalege ti aye so angoro azo asepela ni lani na lango uku ti nze ti fondo so e yeke daa si aza ni na ndö ti tënë ti gbiango ti ndo wala changement climatique na bango ndo ti ala tënë ti gbiango ti ndo so ayeke tongana e na ya ti batango aye so angoro ye na kodro ti beafrika
11: tenete bwangotin do so akeyeso akiyetin gangu akita be ibeni pinpa yemi jalingbisi

wa Be Africa, tongombe la so akinda lichala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazukwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimti sinazukwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chiwaka mungo maboko senge senge, konjonyu kwe si lango ota alimbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze a on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwen dalichala. Ando kusala chie akisara kwa lakola kwen na binala na danga communautaire na ndoso akidwa molingida. Nayati bavaka use na baka yapele osio na lega chi bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipe kwa chi bekombite ngana laposo titondani na munga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala limbi tipika singa nando chi zoroko 40-49 tiwara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe yeke ge chumu maboko na ala

tanga to kone yanga ti kodro to koni ikunani tanso tanga na mbunga limbi awe so elutige yon tete amena kapata kusala tanga na limbi tena la wafatika to mbunga keda to koni so abinameti awa we Afrika kwe teneti kapati zango mamboko na nduti buiti nzapa sosten jislan dalila so teneba akita morandegi na la inga la ngombalu sandoni miyombeti nzesula na bageti danza pa katedrale Sainte Jeanne d'Arc, Nambagetim Baikindal ni Pakarandal et bienvenue Gustave, Atisa Asewa, Bonga Massa, Tipatati Bongi, Nambeni Ngueti Bongoli, Souake, Tamora Gina Lango, Tike Kereke, Nambunga Otape, Kobe Komite Nadatulo, Souake, Navakati Plateau, Nabimbo 2, Nanzonibelo Bunga, Girasa, Souan Matokwani, Soutabina Metia Sewani, Soutokwani, Bichi Warala. Toko aketene ti forum la ti korowande ti ya bumbi ti jeya so aketamora ande na mbage ti buali na lango balu sandoni oku ti unze na balu sandoni o miombe ti nzesu ekeda na ndo matene so atene kusala ti ala kue so ake amongo ti ati komite la ti bumbi ti jeya tongana esinga limbi ti tene ane kusala ni na ndo sese ti na ndo kodro ti ala so ayeke ti zuvoko na ngoi so yekeda ndali ni sio tena tini forum wala tambora ni so ala kwe so ali tete na koka pana yana nde so ba angi za sana mbichi futa ki sake bali mba sema ya ndoni mbangbula sana mbichi tena la futa ni tonga na kia la kwe so ake amombro wala tia komite ni la si ala tete na la konga kapada limbi tete na la futa ungo tingi za so ake sake balota na ndoni mbangbu siam longo singa tinga tenezoni kwa nando tu forum so ati futa anginzani teni tena la kuka pana yati ngweni ya ke 72 42 17 23 72 55 11 04

0: Bayi ndalitia zukwe wala tere ndalitia zukwe kwa singa ti dafonono ndekiruka na ligo ti wamba itiala jave la koso e kire wala tere laso tima benishini mbayi Yesu abagigi nango iso tongondani aike da pepe si kongondani aike duani da pepe a Yesu akotati aleke gireni ndaliti nzoni bungoliti ngati tene e bata na gigitie laso eke mamba e ti tere na wali tilu na mbana so ake mbini tere solani atati minu abu Madeleine si kairi na gigitilu atene na minila ni aninga si mingbati batani bing bing bing bing bing laso tegati tene pekoni si tene alama fadinga alagama tonga na Yesu si ngungu aki ibia na yake mba Yesu alale ketire tiala alazime tiala alazinga be tiala si tene emana tuli chakotara
1: mbaye
2: yeah
1: mbaye
2: yeah
1: lisoroy
2: yeah
1: lisoroy
2: yeah
0: Dunga na sumi tene aike mba iti tere so na yati mba iso loke wa gingo nyama la kweto nga na lulundu chiguti ginyama lutene na wali chulu nambana atene wali chimi mwumena mi mbeni ngozo wana mbikuka mbikuti ninga na yati munda tisa langu wako langu sesu inga pete mbi famina nyama mbi to ayani so mbite sitonga sumi wa angangu sitene mbigi na nyama so tere amuliji wali chulu amengozo amunalu amunalu ingo na kete mafuta na ndongo lugwe luginyama lufanya malufa baacha nyama luzambi ni nandutuwa ule luto ayani lute mbisi lubanya masumbili tena taniku mwanya maso kwetu guna nina koto titene nina zuna nikira guwani teli chako na tengu iti nchichamle ngeti nisu titena kwa teni kwa la teatini tere aleke anya maso kwe na yachi buzo lugungu hili lusi lubabi ni pende piti keke toso luduchi lutene nike kangi yachi nya maso nike mumba gini tangati ingo tini na tangati fukutu gozo tangati gozo tini soa mbaso nike toni titene ni teawe sinikiri na koto le tout pour ayamani quoi la yati bozoni na sese le dutu fadiso le tonda si tene le kambi yati nyamani tonga lo amin kuta nyamani le zagi le tenso et tini tere si tene tela te lo araketen le teneso si tene ni gonani na wali tini nambana la ala na sarangoni le ke ebia na yanga ti manja si le kambi na tenso tene bake minyongo bake minyongo bake nzole misido nambana bake minyongo bake minyongo bake nzole misido nambana lo kambi ya sa nyama suingi kwa welo mugi ya keta nyamani lo kiri na nina yate bozo si lo toa kuta nyama so lo teni ya gozo sumbi ya tula siru yungu nanduni lo lango na gundati kikingu ilo zingo anda la tondati nindawae lo mulegi lo gunani na wali silu nambana tena ay laso gingo nyamani yuwaranya manzo na pe jakite nyamasula migani mumuni motoite wali silu nambana amunya maso ato tere na amlingi chulu na wali silu kwe alili atene la kwe lusa gitoso yinga kwa na puko ni lusara mbeni yinga luki lusa sinambeni ndapre wali silu aguna nguti guti tongwa we umbaru pika jere chulu na mbeni ndurukiki lo pika jere lo ndurukiki ngunda sara tene mo ndurukiki so ni guti mudo tete nikani dena mo ndurukiki na dena en nambana modeni na ndurukiki ape gomu mu para kondo mga mu pika na lisini ni kifana mbeni je nambana angwa agwe fadisu amu para kondo aga pika nanduti ndurukiki so si ndurukiki na dena nambana o tongana na yacha languso kulichimo aichibuti ginyama mpako ati litulu swa suku swa te na rumotene mo se sara ni tilu na pete tonga susi lo yo akumba na ndonya ne la pe mo gimbini ngungu anda mo mungu ngulu mo batara ko ta vuma so mo muni mo zana ya tilu tilu ni mo sara pete na ndoni fali mo ko mo ko ba yiso akisi ntali ti si ko li ti mo ko ti ginya malakwe lo ko gaki na kete nyama so fali mo kinga ndani siti poko lo ko gana nyama zoni ti tene mon ami ngiti mukwe awaha alate na mana amba akiri ogolo jimbini vuma lo mu kuza na yati kangulu za aduti si ndade nyawe kolitilo tere amba tene ah wali simyo mon mengo zonambi mon ginambi mafuta na ingo na ndongo tenso mosaka so fade mbi ke gwe chigo ti ginyama si tene mbi gani te mba ko be unji la ti danao wajan tene tene ki da pe ko li simbi givile ki a yisu kwe na mo me mba li si moso kwa ti li moso mo kwe yoyi na ndoni ton so so a ke nzoni ape mbi ni kiki ali mbi ti on date kwa li simo mosa mbi sa li simo ni na pete ton so mo gwe ten wala mo yon nene na duni wala mbili kiki hapo mwa akenduli ti mwa pe teira tena ah wali ti mina mbana mwa kena pendre kote mingi ba mbila mwa sara li ti mbini senge mbana mwa sara li ti tere so na pete mi lo mba lo mungu mbusu lo zaka na poponi lo sara pete na mbini lo sara ni kwe lo mba lo mwaye lo mungu na tere tere amuliki wengo ti tere chuku ti kinyamala logo lo sidiani lo fa nyama lo fa anyama bani lo sara ulengo ni anye lo toya chambini lo tembi chiringo chilo lo galusi na gbeti gunda ti kikiti lo so ako gbeti gunda kikiti lo so lo tem ilimbi ti gona anyama so kwe na kwa brape zani soro akotani ni te sinu mugi akete ni ni gona ni bati te ni gona akota nyama ni kwe wali ti ni nambana na amli ngeti ni aki inga ndati ni awe sifale yeni akenzere ande pepe tere amba mwa nyama so kwe atuku na sisi le tonda ti soro yani fali so na engo biati lo so na yanga ti manja so atene bake minyongo bake minyongo bake nzole misito na mbana mongungu so vuma so mwiduti kana yati lisi tere monga kwa mumubia so motonda ti yonga bake minyongo bake minyongo bake nzole misito na mbana tere atene hi me zola ki akapuru ti yanga ti miso ha wala hina toro ki gina yati mwantani lomba lo kiri na anya mani kwe na yati buzulu yoni na mbito utamula na loro na loro na loro lo ongi ayo nandoni lomba kwa mbini kundati ki katena ay zambi dutige mbitara ti tene mbiro aja si nyamaso me zola ki akapuru ti angati mbiso pili mbiti guna nyamaso kwe na kodrape wali ti miya namba na guti bande solo kuteni lutupu anya maso kwe na sisi lutonda riro ya nao bake miyongo bake miyongo bake nzole misidu na mbana bake miyongo bake miyongo bake nzole misidu na mbana so ngungu na ajishu kwa lubati lute yena unchao lusoro legusi ya luti sisi utani yako bake miyongo bake miyongo bake nzole misidu na mbana yeti bando ngungu sa mubia na tili tulu kama
3: bake miyongo bake miyongo bake nzole misidu na mbana
0: tekatea aso timi mejini so nyilao wara toro la nyilaka mpoko timi so lukiri na anyama lukwe la yati busu loro loro loro lukwe ndoro ngilo gandu luti sinakolo lute hei kambi kubuti sinakolo la misato ni lwara mimi kiti muta ilite ni ai zambi duti je wala so misinduru na koro so ingape toro la ngwakao lomba lutuku anyama so kwe na sisi lo tonda ti tene lo soriali ti tene lo mu akotani lo tolo akolute si lo mu jake teni lo gona akodo bake miyongo bake miyongo bake nzole misidu na mbana yeti bandu ngungu sa duti na tili ti lo kakira mu bia
3: bake miyongo bake miyongo bake nzole misidu na mbana
0: tera tene a yisu lomba lo kiri na anyama ni kwe na yachi bozoni rioni fasulu kwiro kwiro kwiro sisi na kontoso wani chulo namba na gata na ato ene kwiro timitere jingo nyamatila suni telo tena oh wali simi jingo nyamatila suni atambula suni atorota kutara zili kina mipa biwara bacha nyama tena tena wani chula tena ah sonso yimi tuko yata nyama su luleke yata nyama hilo mbati leke niti tenelo muamini titolo muamini tikango atia nyama na kimini sote ya sanga ya tena pa inga bia kuzo mungu mguzo mwako maduti na yati liti tereka mungu biao
3: pake mnyongo pake mnyongo pake mkore mishi luna mbana
0: teka lundua kwelo kwa linda ya chita sikia tene me nila si wali luna mbana tene me bia tini laka katoto na yati liti mwoso tera tene me binga liti mita pe bia su na yati mwondaka mbilaga nambana tene gaji sikia kimitara chizi yati liti mwoso ibawa waya ndula yati zi ati lilodo so ngungu angwa uruna ati lilodo lulitia leti na zikale ta
3: panga miyanga panga miyanga panga chore misi luna mbana
0: tega tena mwaka futi mwungu ulo jipika mwungu toso ngungu amule ja oye chula wa wajula tena ah tere kanda mwungu roka kutanya mani mo tengbi si mwungu ya kiteni mwa gani mina mwana amlingi miten so tera tena o mwungu ni tenchi veni chungu mwungu sape pinga ntustulo lulito tuela silo gulinda ya tili zindi silo kusaraye ni swape
1: mbaye
2: ye
1: mbaye
2: ye
1: lisoroy
2: ye
1: lisoroy
2: ye
0: Danda, nda titere achiawe yila tene tungara mwili tisara yila kwe chifa tene mwila leti mwa a oamba chimo mwila siya nyingi mwotei wala mwara ya oamba chimo na mbini landi mbanda mba nda chimo ageti nila si na mungu mboko chungungu nda titere achiawe namba na inga nda tulu wafasolo kutiki nyama lukumuwa nyama ni kwe lugana ni ila ita ezi alikiti teni govene ezi alikiti sarango yi kiri kiri titene yi wara yi wambachi tali chiso na mbini la ande ndachi alikiti ala mwanzo ni so tuli kisha kutahara ala batani na bechi ala sigigi chala alingi chiguwayo e wakatea ina yenga chipeko chima mbini finimbaye.

0: an ka sin ka so prince jan bai baga la.
1: Baga la tontine, e bi kɛ tɔn bɛ e yɛrɛ bɛ tɔn majɔ yɔrɔ.
0: Zoni la koyi da la ka si prince jan ba.
1: Nala ko tɔn la fam si e bi kɛ tɔn bɛ a gbada di bɔn yi.
0: Tigi la min kɛ alo an ma tanga baba ni na n ba kɛ sira ka tɔn ye.
1: Bon pɛrɛ ti mi yɔrɔ yi dan dɛ bon ne ka de pɛrɛ an ka ko min kɛ dɛmɛ ma bi na n fɔ galo do fɛn ma kolo ɲɔgɔn ye puis ase ko bita gba yɛrɛ lɔ kɔnɔ. Alikolo tɛ a ɛbi kɛ tɔn bɛ.
0: Ɛn dɛmɛ sɔrɔ ye sɔrɔ alo ɲɛna so kpa gidi wala ɲɛ.
1: Lɔkɔ.
0: Lɔkɔ. Aa lɔkɔ
1: komi ta gba ya. Aliko ni fiasa ka dɔnko na ko ya ma dɛmɛ lomi ta yɛli dama wa.
0: Aan bɔn lɔkɔ ne bi na kpa gidi ni so ko gɛ a kɔ kala o.
1: Aa bɔn tɔnti da lɔ lɔkɔ ni o ni tɛ ɔn nka n kpa gidi na depɔte nin da gbana bɔ.
0: Ɛn la su.
1: Lɔkɔ n do bɛ goma miri ka sɛŋ milo. Fayimɔ bɔ a k'u ɲama dɔnkɔ aliko a ta ko ta kuwa ni ko n ka taa n na.
0: Dɔnkɔ ti kɛ kɛsɛrɛ sa ɔnà ntɔ.
1: Bua dɔnkɔ ti kɛ kɛlɛ.
0: Alors c'est pas gidi sɔmi nki fuku fɛ kɛ kolo ɔn lɔ ŋgɔ.
1: Dugu ti dɛgɛ
0: mɛ gusa kolo ɔn lɔ ŋgɔ njɔ ni mɛ dɔ dɛmɛ sa ala na cuisine.
1: Dɛmɛ dɔ nbila nbi ta ta kuwa ni po.
0: A n ja pɛ et puis ka mama ɔnà ntɔ ye.
1: Ɔ lu ti na
0: ɛri ni lo ba gin kɛ. Nzoni mingi prince jamba itene nzoni matanga ni muda wana papa katon su epi sumwe mwata na se wakwe.
1: Nzoni ba ya tu ala fam edvike tombe tu azina tondo.
0: Singi na mingi.
2: Marie Rose.
0: Ala ti damala kwa keda ala ti don Bosco. Kete swa kete gusa. Pika 12 na kilometre 55 ala maradon de kiluka pi na vakando encore. Ala ti yanga to beti mango sous les mongela.
2: Angelina de Grenoble.
3: Sokolos.
2: Il a la compagne.
0: Mama Bokolos.
3: Mama Guru Sokolos.
0: Ando kate Sokolos le tete Bokolos mon nom est le centrafricain alors.

0: Ambage wango yu wakatoton jordi barala o.
1: Merci mingi yotantini.
0: Singi la mingi wango kato ya nangwe chila kwiso e.
1: Wango e tre pose na munga tibe biso mingi yotantini.
0: Pose don matanga tia babanki keke nito a komanse senti rapa ya desi.
1: Ah, a komanse a yotantini. A komanse ta pendre ili mbadi nga wadja kango ya si ye te te so.
0: Doka la sagi na vurungu a wea komplike ya pe.
1: Ah, isa ya vungu zumezi mukitini za terentansu.
0: Ah, so Anthony mingi bon kala tenezoni matanga na muda wan tansu na sumungwa cha babama.
1: Ah, ok, d'accord. Meki mwizoni matanga na babati usume mingi chilo gulisi kuwanga. Tumungani akongana babati ata timi sende mingi ni chilo eke gulisi yere chilo eke kuwanga. Za inga lula iti epka. Mungambi mingi na babati msingi yenu mingi chilo fustenga na mbige TV chen.
0: Epi tanga nizo nila kui ikambi nazo?
1: Mungambi nila ka osi.
0: Singila mingi nila ka wangi wangu tenzo nila kui nila o.
1: Ok, merci tanti.
0: Singila.